0: enwa yi joma
1: eh
0: igono odima
1: yo
0: ndenga ntide kanwa ba
1: azike donga sungle mkutu nge mafaya nye miungpa
0: eh anu mako
1: wa na wala jako wa unwa sema kama mkunu mkunu
0: ya nja enwa yi diaswa senge kutungu so
2: be anu mafaya waka uni yo ya kufa ya nye miungpa
1: mafaya nye
0: miungpa me use kusa ngati ofa ya nye
2: bon fabla yi
0: kaza enwa yi diaswa senge uso
1: onde hee nga anu mdiva senge kusa nga osa miyo yuseda
0: aye Na ole yi kwa ko ole be wo.
2: Mm, betisu.
1: Ikikri.
0: Ehe.
1: Tsenye mie ke so ton jeu.
0: Eh.
1: Monianu o buya ngona pa no wa soyi.
0: Eh.
1: Nya ke je ko to ou me.
0: Eh.
1: O ko sa ko ke nu.
0: Ehe.
1: Ngwe ka nye sa fi nya nye ngwe. O ti se.
0: Nga le ori. Nga le ka Kolia ngati a
2: aya ta. Ikikri su ni ole.
1: O ti esu afi ka o to ou me.
0: Mhm.
1: Ou me ko me ko ti esu.
0: Mhm.
1: Oko de pa fre ma radio su o ya nfe.
2: Eh?
1: Hein. O fra ke o to ya mso kula fa.
2: Eh.
1: Oko ma ko me lo o fa pu ti en kolo. Ken du ti en kolo. Ili e de kwa su be de su e no bo ko me fre radio su.
2: Kona.
1: O ti ba fre de ki ti lo na fa be di pu vi su.
2: Kona yi. Quem canta com creio nga ma akere nga fa ya meu yale man canta com creio
1: yo
2: blacku o fa bien quoi con bien quoi fa bien ne wa
1: aha
2: okoloma bien wa isa o le no yi sukran zwe ngale nga fle sukreri
1: aha
2: o sa sa bla bla wa gwa sukreri nu are
1: aha
2: ko gwa inu are In one that you want back on no uke.
1: Uh-huh.
2: You raw why or no. A few crumbs. You raw as Uncle Swan, you make people more thing, I mean. Why back on, you convey to secret reasons. Back on blast or you crumb by ye.
0: Well, I must want
2: of a lot of check back on our Maswano. Oh, Lasu.
1: Uh-huh.
2: Also, who say, yes, Mazu Yakakanga. No. You want more can go in a mono, nearing a more come ye. Blangale kulafa nya me kulunya
1: ngale nya mi nganya mi intepa
2: nya ngale blang kulafa nya me kulunya
1: o kwafa ya nya mi nwa fi nwa na ngale nya nwa wo
2: eh awa u be fa mewu kere twala mwa ene ole
0: ngati
1: minde mi kunde nyo su ngati mafa nya nya mi nwa
2: eh
1: azika kana mo nwa eh abuji mi yikola nu so kufa ta lo kuke oni su kanga lo eri ke kanga me awole
2: eh
1: ko ku ke na anu ma si mo mpa mo ko nya be osu eh de tenke u me fwa ku fwa ni tenke ba so de ikwa o se ya o ko o ko nya be osu ko ku ko ba ba anu ma nya ndene nwe ba kan ti o fi o
2: o ti ka wa unze
1: Oh, ni na mwe wa pa nga si lo fio. Se ku kanie se je kwa je te je je kwa yo fue.
0: Je kona.
1: No, ta ni tenke.
2: Eh.
1: Ya o si no fue.
2: Eh. O kru ti ti.
1: Na fre na se ke mpa ya ni na ngo cho ku mo ya o kwa si no ni.
0: Ya o be nu fe ndere ka ni.
1: Ya o kungba.
0: No nki ya o so eh.
1: Ai. Pasi.
2: Ya o si no ko mani blani o mo e mai.
0: Ke ya o si ni o ti ye.
2: Mo e ma si asu ku yo.
0: Ya o ti ye ka e o tri za ko si no fali ke le tio. Ya wori ori asike sono sume sanga osume ni si fre sanga osume ni na eja so sio
1: pati nsega o kosa kaka min de ayen so kan wodo tro
0: yo so ayo eko ove
2: na bo
1: na ne u sa mi ni je kun dangmo fre apete kula ni
2: eh eh
1: u pe ayin tan pa
2: mama ni kolu we anze oni o
1: mo si ne fan ne un wo lo tonu si ma pa ki mama
2: mama ni kolu le ngofle li kirane
1: un fre un pe o su pa
2: mhm
1: mo ni mi resulo
2: mhm

0: A kɛnɛ bɔbɔ filɛ ɲɔ sen kɛ i ɲɛ man kun yuyɛniya kɛ kɛ i ŋuni o i ŋuniya sin yuyɛnu o si kɔ sɛsu ŋunare ŋun sabu sa dan dan o siya o ko ni a ban bɛ o su o tɛna ma se ka hɛn kɔ i sari na bila bi kusuma ŋun filɛ o kun o si ma i tiɲɛ ma i tiɲɛ ŋa kun sɛgɛsɛ i yu a ye o ma a wusaya o su nɛgɛ.
1: Ye kɛ n ka e wolo to numu ye i b'a ye a ka nin dɛ kuma wa ya o wa pa jasikun
0: ma. Nyamibɔ wọn efiɛn wọn fi ni a ɲɛ inú asuriki yin a di ɔmɔ yawo nyamibɔ kunba ɔmɛni fanga ɔmɛni ya ŋuna ɔmɛni silɛ ɔmɔ o fa si si li ke biemu yo le ke benga bo be wol sukuru mo ba ko ba gwe me bo ye kusu asa mianti yo le ke ba nyama sika o buli banguna o ma blofo en fleke formation qualifiante yo le ke benga ben be di
1: juma
0: be di d'autre juma be tako fama bo pharmacie no caisse ngweli blofo pa ngai tombo fleke patisserie ngweli ako netale fie dile na wre juma ko mangba ma ya o le so sukuru o fa klibam ye ausa ke ba mo o klebe o le be nye
1: o le ka sa ka ma bo musa o
0: kenga komo i mo ngal ka ko ha mo mi le nyu nko dotro dotro juma nko dio i mo so o ti kuro kun a blessien on ni nu ya ausa ke ngwe ti kuro kun a blessien nu i mo ngal o unu ka e ni ni cheche a blessien nu o ti o formation i tan ni le o ke krede I ti tan ni le sen yi ngo ti kayo on ni ngi ngi o bobo ya to be ko ti de kan sa li kayue mo mi ndi un la lo li kayue mo mi walie mo mi wa blarie nku mani kurukun ya nu awi ili o ye kurukun abrisien on ni nu on ni gbangale o ti ke ai mai si wa kan un de ikun ai ma si menga uni e ile bruni kunsu bebo sukruso bebo rurembo ka obo beko bobo kunsu onga moya kasien akuraba akuraba aba akroduma ni mwangale o ofuwasu ya obo onuna ni sini osuma ni sansra be nuna ni besini asoru menu kro mesu kro kungu mesu be fafuwasu me fawori ai masi moti yangurunga ile bruni kusu ya be wuo na be ngabo dongo insu bat mabatima sen kusu bati dongo insu be kula oba ya be usake ni dali eto ya upani ambla visitation kanju visitation le quand boutique radio maria
1: visitation au nouveau
0: visitation au 220 à son nom visitation 220 kajule kajira sache quand on est à becle hotel boutique radio maria le yao yao te
1: afoni wa pe
0: ole
1: sukuru iba
0: cheche yao ole ekulaisi uri nga beso uri e oti Iya blasan on est 133.
1: Yeah, ngamo le okmo mi amu sa ni. Ikabe ko li ke so enso ale be dia fo enye na ba fite.
0: Kako. E kura se adi anglo ancien. No anglo san. O ko su ko ofoko asuin fu asu akoko suin ibo su lo ikun. Asuin fu asu koko suin ibo su lo ikun. O kun ka wi o. Ti asko iswan le san kun sanu se ekola se d'autre en ori un piqué bolé un soani ko ju be fami ko clinique kunu nko soin lo ikun ke nko wi o ke nko wi so nyo be mami blesseri diplôme ke nko nyen so diplôme re ke ba tansasu ko tansasu mami nko la ko pe mi clinique die se clinique fo ko so mo fami nko la ko di jumo lo ko ti re ke sa
1: di blenga mo be fa mo be mambe fa be ko iso sukuru nu e kula e bobo wie
0: blesson
1: di ble
0: a di promo ka ko ku ju be blesseri a o soa sa o sukuru onjina ni yen blesseri soa nu soa sien akula ko
1: na sa si fru atle
0: akula ko a ko kuzu ntu buga fro o le trekun oni sutro o le trekun kuzu oni yiure ke ngo ngoli mo
1: yin sa sa sa ka kona koko kre na sana kun le nyama na ma so na ya o ngro allo
2: allo
1: ehe ye wa o
2: ehe da mo o
1: eh ya o
2: ye baba
1: e wa e bo bo jasin ni o
2: Eh
0: eh mo re ya oso
1: kona jambo ni
2: ti ma ki ma le ka vie
0: ma bo
2: nu wa
0: kona jambo ni
1: kona jambo ni ngo fela ya o se ben
2: kona na ko na ti jambo kona ti jambo
0: kona mo I jambo ni ngo pe o wa ka un de tetere
1: ye o ti pa
2: ti mo nya me fa nga nu mo le
1: yo ya nje nga mo e ofi nja kre nu ai
2: te kwa ti ka mi a so fa mi dia o viande
1: ni ayo
2: ni ke ya ya e
1: se ben
0: ya o
1: se ben ye Be am je frolam fin kre nga mo nzo no inu a. Inu anu. ONG nga gbadi. ONG si osupa e. Ani won le be jolo.
0: Yawo.
2: Emi amoy ga.
1: Mi ayo. Nzo nga mo fin. Nzo frolam fin kre nwa o. Kati ya. Na ile. Eh
2: eh.
1: Eh se benwo wa obo
0: gasinga wa meni.
1: Eh ya ki kwasi wa obo gasinga fa meni. Eh
2: eh.
1: Sontia mi a sa kwa gwasukan.
2: Eh
1: eh. Gwasukan na meni aye.
2: Yeah.
1: Oh.
2: Ya kwasi fa ken le. Ya no zenga italin so miera su.
1: Miera su.
2: Wa kuna masura le. Ita na ba sensu wa kuna ke mwa isa.
0: Kona kuna sura le.
2: Eh eh. Kona surale.
0: Eh, kona ole kona surale.
2: Amse kona kobla na mame surale.
0: Yo.
2: Ano ze kamo e peli so, e pa uka uka e mi akangamu. E boli ano ze so, yafu e bruni na e. Yafu e bruni nyo. Tram je mumba si mumba si te, ba di juma. E kaka, da di togi male bonsu seri, jiga lebe. Tram maso de, ba di togi man kaka. E ka e kreberi ke, kabe fite, e uka be. Na be kwa nga, be ti gele. Eh quasi quand ça me eh ngi na is won tim la gruni nyo o ti wa fa gruni nyo mhm I ngo jaja nu le plan so eh I uru la na uru e o ti a blasam sa mhm e te a fo no a fu a lu pe nyo pa sa mhm a fo ni e de 2026 ni ale I uru le te nyo so e uru li ku février nu e ai ku I may why mustn't I be on? Then I better get up, eh? Come to the that is all a lapel, that is on the little number, Punam and the threatened the flabba. There is tonight to be. You go for Yuka, then the Safari to the flabba, the flabby. Nanga Munyam Kuana Pasiati. Aiming all of my board at the Maria to Mong, your dear at the Maria to send me. Ni bo ni kwa na mo man ni black e kwa ke so e kwa bo so dulu na e kwa e mi am be kwa nya e be satiri ke ke mbi
0: na ya nzuko
2: a ko ni fa
0: nfa la plan ne ke
2: ni kwa si am fa la plan
0: eh ni en konsansi en konsansi en kwa lo tranle
2: yo ma die
0: ni ti agbre fe ke be nga musa
2: eh eh kwa si na na sa furi wole ba
0: man ko ko na mba mala kan ko tra ro ke benga musa
2: ye na sa se tu sa gabu
0: mo ni so pit nzu mo ni di asan sele
2: yo na te ku gbo nya tale
0: o so nye me nya mu ni nkan
2: yo o ti ni
0: eh eh
1: yo na ba klau
0: ba mu ba klau na ete onu
1: o ni juma
2: yo da onu
0: yo nya me rosu
1: na endeni nga mo fa ikele ko ko blessing ka fle otisika sangé nga ye
0: te no ikan ikan tri mi andra nga ko bule
1: oting ben
0: be soube un be fema
1: ko ko blessing jeni sangé nga oti tchelerike fa kan ka wani nga be a fel boli kampu
0: kurukun yanu
1: kurukun blessing kurukun yanu nyo
0: ah
1: ka e wole ngale ni ti ebuya kunda
0: ebuya kunda
1: ti ma ikula nga mo so radio maria yi ni wa bodongo so e usa nga ya wo seben e wo so
0: tamu
1: se sera nga mo okula onwe yi ba radio afan ju wa to technicien mo
0: ya wo ya numero oti popo kanza
1: ya sa kula fe ni Yamanso.
0: Yao 07 07 23. Kona kweku.
2: Kona kweku.
0: I'm saying,
2: I'm Tu vas te dire que tu as un iPhone, tu vas te dire que tu as un iPhone, tu vas te dire que tu as un iPhone, tu vas te dire que tu as un iPhone, tu vas te dire que tu as un iPhone, tu vas te dire que tu as un iPhone, tu vas te dire que tu as un iPhone, tu vas te dire que tu as un iPhone, tu vas te dire que tu as un iPhone, tu vas te dire que tu as un iPhone, tu vas te dire que tu as un iPhone, tu vas te dire que tu as un iPhone, tu vas te dire que tu as un iPhone, tu vas te dire que tu as un iPhone, tu vas te dire que tu as un iPhone, tu vas te dire que tu as un iPhone, tu vas te dire que tu as un iPhone, tu vas te dire que tu as un iPhone, tu vas te dire que tu as un iPhone, tu vas te dire que tu as un iPhone, tu vas te dire que tu as un iPhone, tu vas te dire que tu as un iPhone, tu vas
1: Radio Maria Côte d'Ivoire yam sokro ke yakun na mba mo pienzo yam etirenga ameni anga mo kisamba sinu yele eni amia William Bragre ye ameni amia pastor Noel Kwaku
0: ator la kwasi kingi
1: maesuru na ay mai wike eni amia yawo
0: ani beba ay mai ni yawo no ay marie likango e besisi mpa ay mai atrunwa
1: avete uno

Sianenemu, anyamamu, emi Jésus Christ dumanu e yamuniki. Blema Radio Maria, Radio Moyo Yamsukroa, Basiliki Unkukua. Osiye semani ekei fabo, Jésus Christ yamani efeng, wajou. Ma, emi nwanda tidenu, e unke, kama eti sanati ble eti fokofoko eti tayo fweng, ofadake ekren, e wansi. Ipete yi, na ma osi yi nwa mwwe, o ma e nyira, na ikanfwe, o ni tifwe, wayo ikunudi ensu. Siye wa, kunupafwe, si yi nwa mwwe, fotimi mble yi, mo nyira mwa isu, na jumanga e diye, o yi wokunusu, na omamu, ba mwa tinkra mamo e akpe mambi, basusu. Esrewo, omo ya ni siye, oni wawe mbeule, ble kula anu. Amen. Siyanya mamu, anuma siye juma mfaliye wali iluku ndetri ya blauni nyon ya gwaliye nsu. Ma, neke, ya fa e juma niye kwa inyunu, ifako luku ndetri ya blauni oni nsan. Kwa na, ya di juma son, o unuke, ifa ngoni nyamye bobo mamale fata, yolike, ikan vule gwi tole nusa. Israeni angabe u manzi nsu. Ma ou ma egwe kou, na yikwa kwa na yifasisi yon, na yadigyu ma son.

0: Chen, iti mari mwai ndem. Mari mwai ndem krikri. Oska Jezu, iwe nou fitele inde. Isu mva swen seke, elafi yamien su. Yamien den seke, ke Jezu, o fitele jasin fwe mou, pake noswa. Bruni nyon menoukou, Toma, mwen be fle yye koun ke didim, onman be nou. Imangou jasin fwe mou, be seri ke, e uni yemi. Ikousman o seri be ke, se ma ouman, isa nou pengbe mou be osun. Se ma fama nsama, ma favorama pengbe mou be osun nou. Se ma fama nsa, ma favorama inven nou, nsubou mena ole. Kebe dili li mo kwen, jasin fwe mou be yali swa koun ba nou. Ye to ma ou be nou, ba to be si anouan, ye Jezu bali. O gina ni be afnye le, o seri ke, ma un gyo ni amoutran. Yo seri to ma ke, fa o samay, ngewa, ni an, nsay, fa o sam, fa o la, min ven nou. Na ya kuro a fwe kon, sange bu min nan le. To ma te li sou ke, mi mi, oni mi nyamye. Jezu o seri ke, o ima un ni mi, ya bu min nan le. Be nga mon, be ima wa un mami. Mon sangè be bou mi nan wlen, be li e soutye. Oto jan inde tri a blan ou ima blan ou ni nan giran blan ou ni ngulan. Ke Jezu o kan kredi jasin fwe mme ke ou nan ilen san sou, o fi gwe nou fite yin, ba la fi man sou. Ye ne yi kousou, ya ouman Jezu e ima sou, se yi la fi sou ke mari, sa yin, Jezu o se yi ke e li e soutye. Men iti e sre, ifa man, be nga mon... Be sonne li be oni akye mamu. Esre yi kwen yi fama so nou fwe nga mon be kuru akpuru amu. Mamye bobo, o swan be bo, o ukabe. Ama esre.
1: Esi mo yi nyamye su, mo du mafu. Mo ringbi jire mbla, mo kusa asye su wako fa yi nyamye su lonsa.
2: Ande, ma yi no swalye, e akye tenke, ke yi mangu yi yen, e akye kebisa. Na akye le, mamba yi lakay.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emi ni wotran be kan bo mla me kula ba fin ona sanu ba kan okun ba Jezu.
2: Kun fu imari yamieni sremaitai fem ande oni ni ke. Amen.
1: Mbisa